0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tije kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yawaluo chungurugo kinyi pinyoru wazi wa men
4: batuko bane ubo khaggi asika ga makanza kujo chola yala makanza kula reha kya wo sia mure ni gobo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tubwa khaire timke tugendo milimo sai kumine mo kwa kya
6: de giwa ngaya he amaga nyiga yo bewa mwana bwe ngora ngara anda na se anga ye wasna
7: tubuke ekitabori bukere tuge kukomia
8: noboka tabori tugane kutaba chambiri
9: tola muka na tongo tokende kosala mosala
10: mutapoka tukutuna masenti bokebo mure ay demokati kutuna masenti mure bokeje